0: pagkasok sa kapatana, sa mga perusok niya mga naaga sa mga narakang nanan niya.
1: Mudah-mudahan juga lakas sarak dirinya juga.